Mosoma, Mosoma. Kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma. Tanga diwo, ongu sa tanga, ne usama kosa. Anumuna, sisea u, ya sama kosa. Amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbu sa tanga, ne sama kosa. Nikaso. Mama ku mama sama ku makosa. Rayo. Nanti.